0: Oso ase, nasikia mchali.
1: Oyede. Yendo ai ne yare na disio. Enda manga wani.
2: Kiolong ejuma mosi saru munare enka genya. Omesa shoso mwane enka genya. Ibuirare anjina nai.
3: Maya FM.
4: Enka genya Mayan FM.
5: Enkiguana, Enka Kenya.
6: Ega sepa katukulke jimajani ni Eden Tea. Ware Eden Tea na njiji the finest garden tea. Yetobili wa mkampuni ya karirana Estate Selimuru na kilu ya jimajani na njipatu. Lenga njere, neliti tayi nipa kitobili nzu rupili katukul meta kero lichasha meike te mwa kethe rupili na ena majani na yula jure the poker isha tati wipo kina banini tea na ikipike nishia mwari pilu tunajungolu nga nisi ya ingwar nela kuwai ngwari champali nui ngwa biashara na yu wakana itu mentia ya majani. Ware na majani na njiji Eden Tea in Mwakarirana Estates. Eden Tea, the finest garden tea.
4: Mayen FM ashite gilwa yokte mosiro
7: Bonsai
4: Narunyo
7: Kimuka
4: Lele
7: Ngejeko Lasho
4: Merushi
7: Kimana
4: Ldamata
7: Kitisi Emurua Eporoko
4: Kitingela
7: Nkineji
4: Sankale
7: Kilena
4: Ndonyo Ngopita
5: Emaya Ewanwan Onusho
6: Sepa katoko linja wangana olosho niso laki tiatu yanka kenyama yen pukiolo nge Jumatatu meraba ke Jumasara monari merosho sumwana tada kenyake yata olo yanyite Hamilton Parseina denye CEC kejokeji County Executive Committee member isia yunguluponi takaji yado county larinda ata Tomon anane jingi na office ni raya magamba etepa zolingu maendeleo niso laki nisia yunguluponi takaji yado county honi tu yapo na iduele kii makina na iripote tankaguti kaki enyamalo lingi siya yunguluponi tolosho lor maase urana nebulele barabara pangtenjo ramonyi ayemo sero nyo kini du ya lumpaka susua kaji thadu inakopa na yonayu kita nangata kutoka kenye pijia kitia kadogi kimbuka mbaka sero nyo ki kegra nyagiroza yo sero nyo ki nelele likawa barabara pangtenkaji yado ai ul maroro mashuru shamu shamu sini na kwa yeye dhiri shaki ule sile lakai barabara pang ajona sabo yeye rongo lete takajiado alomanga na ni jikununu ni jiri wale lakai rongo lete ajona sabo yeye rongo kiyedo wait mkumoko lengtia tu akajiado county ara kundolo nya unkaya longa pa kajio yungolonga pia alhamisi wiki natulusoye na ara pa ule turiste ne MC ili uwaso kikira ya maki nikijoni ya kwanza kajiado west tangara luna kwa durakata ure nakura na isabuko na kilitua kwenye malizo ngolongi na abono na yako nijetu kajiado west nijetu uwaso nijetu kajiado east tangara kano wakita nga lokuli wejitini tabala na north ame kure shugunyina ure diyalo lotokoto kona nijikununu kaa kias peke mboe siya ya mirata mko
8: ashe rolengi ndia masi ure nai kai nyana jori nyaka jado north na geshugunye
6: geshugunye kaja dono
8: sabalo ala ya wanda ure ki ntoki si dai na nyor tango naro nara na si nkuliko ni lala rindoman na ure nyaro nitalurum na kate pake tadogo ya na ure diori yungage na karabaka na no activist le nkuliko ni na kate roba no isa iye nkuliko ni 1999 ya karibu landi gram opya na rara tena mimi nasi yangu lugoni ni yako kai yolo ai projecta trends ore mshowe kesho nyanyaka jado north tabala ya frank shuti dibe ni na ajoki teni nyororo na rara ai tala ko a kwe kinyamwe ngop ana account
6: yangu nasi na jelan and land bank
8: land banking kanya vya meshugunye tuenuma wana ya nangu milioni ya peke county kai wa vya meshugunye na pasari inyangu lunganna ngurubi wa lunganna kia mkoku na ya mwini jadiko na yuki kajiado na niko na yuki wa vya armasa wate nilu na ime rasi kani nagraigo asa kilo na lenye wate niko lo mek lito la oto kushapa na ya kumete wini meti za Kenya mzima na rangara ki serikali hapa ya Kenyatta ishuru agro vien hapa na hala kila shumba na hala veru ni independence peshu wakina nko lofe nyapa community hapa na buwa ini na narubiani ashuru make merana ninyi nyamu nyaki nyo nko na inara vi dola vila nilurla yolo nyaki nywa nyo nilurla nyamu nyaki nko kaya serikali nagra isho nyo
6: gulo
8: emidola jo kuna pali alonga naka arasa na ina doi kijiru kira serikali ya kajiado ralo lelengu kenda yor ben unyangu nyegi ngulu ni ror masa teror masa de ki shugul ngana mer shugul ro
6: il tambay
8: ni ay tay golo ngana jaron ki shu wore nyare ki grave ngana evaluation role
6: evaluation role
8: evaluation role na in the next 2-3 months negeyawo wore olungani pokin orang kop neme kure na ramatare na lack rates tenne ba ganye lo bugun birena ni se ko lon nak mi araru amir ga ina lag nyon
6: kodi
8: kodi ne agum kuma ko re mi ngi man nyaa rore session na janna do ro leng kage en tuguno ran ko e shugunye wari si mi kakati na ne ngi ba de bek na ina ra be shame ngo ba ko re amor ba si ape bon nyaa ngi ngo ba yorma sa anake weekends holi rbasi ite ngaba na si ayor basi
6: yes
8: wore yentu hinai ko nice slow you down na wore si yeng lugon ni

0: so dark.
1: Amesimisu
0: zaidi. Na nakata na kwenye kakenya na nijajula nara. Kwa naru ndana ni doli hari kwa gafana yole lengu na inaru na grasa. Wale kuloro nga nako watamol nga nak siya yasinga yu. Wale leru nga ni lanyo gara wena mabadiliko na kibaini. Kibaini. Kwa dava kwa Kenyatta na kata pelu tuta nara aharo na siya independence. Nejo lashumba to orkigirur. He was a leader unto darkness.
1: Was a leader
0: unto darkness. Olungani ure wata lwana le nye misi misi.
1: Apeka tuyo naimin.
0: Apeka naimin. Na kulo ware kwa lwana ka naimin. Nenje obuna jela duwa rikuni.
1: Ogera nye awu. Lwana ka naimin.
0: Ya naimin na ere
1: lwana. Ay, liya kulaka ye.
0: Tanuwa. Ware Mandela nara. Lera nabake grai celebrate ada ya mafingu moro. Wale vinyo roro arosi nye uhuru te South Africa ne label ne he was a terrorist tarima a terrorist ning kage itwening ya nana jiroi amke yolo nye sepati neti ne yole liwi na erolo wale nyana role lengu mening na nana vege jiro ya ngor ya nana jiroi ngerolo anak ya rungi ya
1: graya ya nana jiroi anak
0: miatano au muna nitaroro school ah pekide lebu ko shigere ki lono ji payroll tano ameki yollo ni ngai digi omon horor gavana yollo to afro le lengu ne ya kuna deals ne bon kuna deals tano ele ya mandela no longo terrorist menya na regre celebrate the world
1: tango na lolonga ijo na sa tele ngono ji Ibrahim Traore lolo shule
0: yes
1: Burkina Faso
0: le Burkina Faso amore ore danar na ji Burkina Faso na it means the country of upright people,
1: the land of the upright.
0: Yes, the land of the upright. Tano mo na kudol na julong na kulong or noro enduata. Tano mo na inara na pito la lari kon la julong opuku amu yata kera nyong enduata. Pero governor major kumog governor niya sa enduata. Tano mo amu yata governor vision na developer. Niger, ana na jebi bila ne jere ni aren do aran.
1: Tesera.
0: Tesera. Neser. Ne wonder na modele pastoral de machu. Ramataro, ramatata, om o o swa. Ten ko tie ki sasa. Tunu. Ne jo ndawoni na manyayu. Amara ore manyat, o matena.
1: Na ndawona zawoni ni.
0: Tunu. Ne jo enki suma. Tunu ambo tene jendo na tarano sa na na mera nyong
1: enkisuma
0: nejo quality education tunu what I about 3 weeks ago ni kara ba ngara na graduate 1400 en kalifu na bomi aine tena sia inaji tujiajiri na tu shanda scholarship under scholarship
1: accounting
0: or partners KCB.
1: Oh, tunuwa KCB account.
0: KCB account. Mera wale wana kera kide ba kera nasia iye ngusuma. Kigernya de.
1: O TV tobedi.
0: Eh.
1: Okay.
0: Na kumoku nera kibuga ke nebo igarare. Ne tina kibuku ni ger Kenya power. Amene ronyong.
1: Eno zani angariano.
0: No ni angariano. Tunuwa. Ne ako agra na example oile lemku o larikoku amo sasa zingine kelo dia ni bolon ko nyek tata jo kanya sare te boti di weji tonu mo hajiro na yura ba mandela ne jiro ye was a terrorist ni ru gra rado lajo
1: ni ba sepa
0: o sepa ere je ki kinyata ko lari ko ne ra dona le nyanak
1: ne
0: naimin ni nyara re la ke jiro the father of the Kenyan nation tonu mo nasi ide juru lelengku kore kerama me kore ni bonga kini yoge mudi tuno mo ekena bayare nyong
1: ekena bayare mudi
0: ekena bayare mudi na nena katiba na wa kena shoyo na golon
1: na dogolon
0: tuno mo mede mai ni shoyo riyo na golon ini kendo ya ko Nairobi na uta yo kese bat ore rong bubu ina kenyo ra ore ne jure maendelo na tini ge le nabi kar barbara na bi kenyo ekenyo ra rong bubu tano aure rongi asin
1: na kuli
0: kias banare tolosho banare tolosho paore metabaiki nepuno adol ajo etorikokitanya apa yiok enkoitoi naishia ore peejo olarikoni olarikoni naa peedol ewuei nemedolta enkae ong'u tenoo kake teneeku lotii ake enkong'u tenakata eseuseu nibatat iltung'anak linyi
1: Waziri, njoo metomono lwana juu Steve Saringe misho yu ndorubo lomon saa mbili kamili Ajo kita siure majani ya jine Eden T Ure Eden T na keji the finest garden T Itobero karira na estate telimuru Tanka kenye nolongi dutata Dema jende anote na majani Zolduka poku na bono leketa aneki Supermarket luga ele rajareja Ngoro majani na jine Eden T Ure pekinduwa ndorubo lomon saa mbili kamili Nikishukunya endelea Or minister lengulubuni itakajado county Hamilton Parsena Yato kiara nikubunwa ya maketomba na ipertama endeleo kiarasi ambaye anaje nungi pigoni tena bolirian kiyolowa ajo amehabaki anarishata kanyera sana county pedule ajo at least keti processes pe shuguni na dogo rubo nyashoko kilo apenyankop
2: ndoropo lomon te mayen f

0: Rabaye sare yanga ganya jere bina bon point ni na bisha na mayi na fema isele gajero na gere yanga gajina mayi na karibu kama isha lomonto na rubu tapona sai kaja na Steven wale saringe na gajja lomoni jere rangura ye ora minister yura shikaro baden kulikuni taka undere gajua do Hamilton le parisi na isele gali taka undere gajua do dangara kana gara uchira mara ma indeleo chena kaka undi na lemuni ajoke ria boriti ya report na rubu kidete ora granga ma mayi na fema na ganya ni badi lomoni minister inchele ora mbaragori na kaka undi na gajua do na gajja shocking roshengi kure ongera lomona jo ora ramara na county nimenyenya kukule county na hati elosho le Kenya yangara yangu mwiongera nimeera siti na nisomate
1: eti sabuk lomond kumoku kote ngazeti ni kore abaya long ni leji na kukulor governor ni ora CCI na kukulor governor ni tuyas kakire ni ngurudu wape na report na ora kento kinagira ya kie kajiado na keji kintu miyaru vya ni kumok ala kilona na kurumashara ni badala ni kivik ya natu ni maendeleo na ina jagi masai pini ni yok vizuri ajora vaina report ni mikire jogi nasagiru vya ni mikire jogi ituasi project kwa jawara masai mingi nda nye
2: ulikikwe
1: lelekai ni hao teni ngoroshi graduation ceremonies na lo governor ni huyo na alimisa nda nyana na haki graduate ngera u ngeru mwa nitaka nabo yore pijalo graduation keja ke ngeru kiyo kinyo akarai ure project ya kajado number one ya yolo tata lunga na kine kikiro ro o ngera ure ngera na igiro ya kajado ashulunga na kwa workforce ya kajado na angajifu nabo mia tano ya na agiro lila yolo irungi kimie ni mikijo si sorry ya na igiro la kuna gara
0: Ore na gei jina rishara ni sivua juu ore kinyo kulo nile budwa ina maasiri ya mara o mbi rishara ni tangu kare kesi na sabo ongera shoto kuna kwa shoki si itinne beitinge na kusina
1: mara mingi igerelo na national government na kijogi ni kijua lona ora 5 years experience minimum amati ni tu kigeru kulo na na kaya yurmi experience nile budwa na maasai o mbi rishara ni tangu kangi tanya ille budwa na kanyo na ille kunye na kigero ro na na kigero gi na na kadol sinjando iwo na kwa senadi kile jamai raidu rol tireni ro Eker maya itu ada jar barbarani, jar senior masa entau ini. Aku dah bayar long na report, aku dah long anak. Jadi ya gerak aja ada perform di bayar. Amu bayar na rupiah ni kumau wedeng. Main deleo, aku kerja rani. Ni ira rayu ni kimbalunya aja. Orang kiki roro anggaran, nanya main deleo yang.
0: Kaishure la monte nguto nsabu nina yanka kenya yatota ilareka wati yolte mile siyasa ilo jilega na jenda kumana inji ya nduwa rora isule mroto na gara nipira manjunita na wiki iti alu nagara mrore yalo shure nda hisiri ibunga nao senata yura shika nangsabu kena robi Edwin Sifuna na ninyina kauri kitu lote mile siyasa le linda kumana inji ayibalia joo midima ipira maninyoreke wala mariki yolo show tolori nopo none milion kiasi nora isule mroto o kenya kulo yatota na o Sifuna o raise joo kenya mwala la mrore tobuda po kini serikali nera sabur kijui tolo show tiangkara kine megra serikali aina bayangi serikali apa naisho kina ilo wapinyo mkwa Kenya magana Sifuna kulomona iba kwa nangloto la ABC alimuna kuhiki o sheria ala shunkira napati sheria na kuna kasu jari angaraki ila kishali siyasa obu kuna kari jengeshe siyasa ilo tengukuna rilupo ya magana kulomona tembala ina risarake nkaji kulomona limunia jonjari uli nakwe wala kishi nilori kalora isi na kisha vielu naka sire mbiliyo na alaila wengkori yonga tinebusi walgafra nipipu naka sire milio emilio na bo Ashu milioni na baya hivi na bo ondomu ni siro bo wengkori yunga Tiara mwale na kena ingwa Ashiro lo mwana rogonya Olo penyo lorika Erasta za edung Edekon Tolo mwana rosira kena Nkaji jika olo mwana Olo ini mwani Wale sawu ni na akashi kwenye kaisha Olo mwana Olo kilo kumbo Kaji Steven Wale saringe
3: Lelo lo mwanto ondorobu Tamayen FM Mayen FM Enkidesheni nini ningiroro saitikiza mwana Rongolo ngina abishana ewiki Mayen Nyana rikito nesujukulie Nesujukulie Ashamu yebe agasula Ini ningo Mayen Tori shatpogen
4: Mayen FM Ipnabo ompo inti na abishana Ewangan olosho
5: Edward Narolo Lencho Shoy, nani ngiro Mayan FM.
6: Taji Susan, ama nyolongo mei, nara ama ya nereroro reyo. Atarero yu ama ya noleng, negeri norirondo grisidaina na emweno iro ya Mayan.
5: Angkara jokir masa ya pokin talolong arama ni ningo Mayan FM. Ana angkara gini nereroro, nirabaya kiloko pokin longka ulele, tergiatwa yu.
6: Ama ini ningo Mayan FM, ulo sholampo.
3: Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
5: I succeeded the Murum getting into Mayan FM, Nali Masebo getting on Mayan FM, a more young man, Olo Show.
7: Adirano, Philip Goyara,

0: Ore too nkarn ake aji Neema Metito naing'ua olosho le Rorosei naa kanyor osho oleng' ainining'o Mayian FM.
1: Aji Gideon Tukai natii ena murua Rorosei naning'ito Mayian FM neeta emayianata esarunoto ang' tolosho lang'.
2: Akaji sinanu Paul Koiket nanu ibalusi le Narabon naining'ito Mayian FM etaa eretoto emaasai.
3: Aji Isaya Sempeyo namanya enoki olong'usa Musenge naining'o oshi Mayian FM nasa entadekenya asubuhi.
4: Asho leng Steve Saringe isho yok nurbo lomun sambili kamili pekirumo yende lengi wana kiaza or minister Hamilton Parseina ingwa kajado county minister leng guluboni tena county diato larinta ara karibu tomon kutoka 2017 mpaka tara
5: 2017
4: na kularin tomon
5: yes
4: iti yonko bise nguluboni kura habisi ya yekipiko.
5: It is a kibiko and it's doing very well. My comment rolling amori si kage kijanga yana shing. Ama mara na no mo lelengu. Honestly speaking, manara ba wira lumbo la shamba. Iya, manara ba wira. Kage kijanga yana shing dangkara giri kore na di kana ra kishu maata kajiadam. Amu yoga ira shigitio. Eti kotini. County na ita hiki lado akilini mwa yirume komini rubia na bani ya nemi kiara esere ni kiara ulwa na bano li kiara rem yulaji yo separa kikira hai mwa yulosho na yuko ayendele ka ajo kirma sa ima roman power il champa irana ara oti ya nyamali la yu al champa longi pikoni la yu group rancho lo nyonyo kie la yu group rancho torosei kwa kasha mba yake amba hatinye kwa lana ata wati anale anakuru wati sinyanalo perisha kaji ya donaro amu kumo kiara lugara kwa jiyore ninyane kwa hata nyele shamba lana ata lemosiro kwa lupuruwe lemosiro kwa hilo shamba lenye kini ngitake tongi ya kini ngitake kiburu rongo ito in jare yankiti siya inagra entelea kira jamanya melai lo shamba seninye kake kita mawa yok kaya unaka nyamadli ni kibolo lawa
4: nevalivala lara dini
5: anka yake mwore dewi tia sebara tia anka yi
4: swali yake nabekina comment naka yina tumtanara nkara yena mo etegira dara maasai etegira dara larikuk lor maasai neso lage la county ya Narok tangara ke idia balu wanoko ita yukite ntime mao 2005 karibu londa atikita motu lusuji ure pita ini kolotu wanak na kere jinga pe ntime tengurio ni mishia mkete mirakake ure pita ini jina hawa illegal settlers neendele ya perna siya ini ponu ya tomo ljambo rejogi isho ya pale katungani lari notu lusuji ya maasai karibu ya kai ngalusuni mieta keye diyo ya kai nejiwe kulomari rangalusuni tikita mao 21,000 families nele shamba loa nkalusuni mieta ya one tena Rock South ewe inejiesi noni merado hii merado ilongan nakani ila marita nkalusuni tikitambubu 21,000 families nea unia tuwa Narok South pibu niri setulteaji tele shamba ure lwana leme baiki nitu kini hawe ngura kedekaiti yongatabari kui tonimu na amba wana naikidola aje telepunda nkalusuni tikitambubu or marita atua constituency na bo
5: kia jau nkalifuni ipi
4: kanyi manishi na tolosho lor masa ametu zero kulari koki ituero orbungeli ya Narok South ituero leka yaki ituero governor ituero senator ituero women rep nena county na figures kunani kiara niankaya longi ya magrati ni weji ituero ministerium kuluponi lena county mala juki nduwa tenu tankara kena aduo na comment
5: wari nyana aduwa ya nakashu nyana unana shi tankara ki wari governor ni pogiro kuni lakona county sor masai
4: yes
5: awala samburu wa Narok kajado nera nyiro singo liubo isha yankai empiris na inosi nkigwana ebweta na tenero rendo kimeata kelo rendo na juna na kajula kajokitu miyanto nota na juna kore niare na mara nyana nune na details oleng na ku mayina inai komende ntugi na mara nyo
4: information ya kutosha
5: kore 3 nagari protocols mo rana non misay lengul wonte kajado na ay jurisdiction enam na ji narok na ma jina na na protocol comment bank ay county kage ngara gana ne grar ma sai bogen na dim si ade jona yamba na bon njereng ñu ñang kay na ci ñet gamana yu len tutu nga dol ci sen ñana ci ra tanarok tanarok na yu lajo me moda na yu lajo e ata lu wërak ore ñare na ore motina gra yeri narok a ci na la yeri ka jar na ñe gra yeri ci jor na la narok ki yo lo do na wa gra booking ba ñe ko le narok na na re vini o le lengue jong kimbana sia ina ore deputy la narok
4: na mar masa
5: le kayo show tano na dok da da yuna na ni jana yiko rana ra lona me ra kinge yine bun aja ngok per me nari kore kay kay maromon amo me nyara ro na yendo gina yo ina na ni jana yare jo tenelo tolo ra rishu na kitumi ya kan tonata lo lari ko lor masa e ri lor gavana ni una jo kanyana na ka ko ri ga jang
4: dunia tu shige
5: mi atu shige ne ko ora mera malam tabala marabala nantini beji kake kibolu sin ko nyek wi na bana ni gidi ni ko mo sin jawlari ko kai
4: kase ba
5: amu me ngor de yeta na ran kulo gavana ni likara ko gro gunni ni mi jona yol ngan ni kara lu gara ke lu gara ko le ra lu gara ko le ro de yela gavana la ngi ko mo ngi yana ke amo amana idi aru na der ko re na bana na tingishu ya mu kyatar bun ke ni kyata ani mc so bana en teri ni kaja ka ke ra pa re se bo ke na jeno lo sho na nya ki ngori ye na ko lo warak na nya gra janga da iu kainan kain o protection nan kain amo me sedan ja longa na mu te genyo na tene lo dona ima ta ke gra kai bo interest nyar mara ta na la bay ne ro ga jona iki tia ke to na wa da mu na inje kulle ro gi na ni mi te genyo na yo tonga ni na maro mo no ti klari ko ayi na jor ma sai lang tene we jin maro mo no klari ko lang an kai pe reten na wota ora bavol ni protect ni protect
4: intrasor masai
5: intrasor masai
4: kesa
5: amu etan ko par masai na pokin ngai na ke yulo manak adio ten ni ataro bia ni na ba ni mi atan ko na ke jage la shumba riches ka ora de velo mera ya tan ko ni na ke ju wealth tano na o englu boni ni nyana de de te se na ji na ka sisi shon na na te ri gravo da gi yon na ne la ri ko lan ni ko ne ko ka ji de mare jo te na se yana ro ka ji te an kai na yo la jo mer lo ndok na ji nasa
4: wow ora te do ro ngi ki te shini ki bono nga mana na simuni ki era Hamilton Persena or minister lingulu boni ta ka jado county ngili kwani shore tena genya
6: Ningo engine shinino MYN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitumanoto engine shinino MYN okibindine nyana sidan nigente sheba nito bire nkolongino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti moyo MYN FM
7: Enna bore mayana ta anne nkarna na ipotiki
8: Emmanya
7: ta na gwena renka jema Eshe tuentai serena dede Olta ushusa itikita mongwana Ita wang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo gino Ashe tenduwa taino Ashe

0: njoo sina egwene lotu na sasisho lango niyajoka nyo tuduwa ye na makuwa tana siye nige asira
1: kabisa
0: ama na siye nige asira kenare kweli kenare yu kila orma sanita ata amurugu ale kira anga mkule kai
1: yes
0: laye ngamayo kule kai omera ama yola ajo
1: ajoka
0: nyo
1: yes
0: wana na ke kama sisi nibu kwa rungani agelishori na agelishori
1: yes
0: nijere jo
1: fulani agira loru siyasa
0: yoyi kelo jene shuki mpaka nijere jo kafa na ye mepeke na masisi nola nga matumogi
1: yes
0: papa ilu nora nila ibo kondoi weno ashu mutunyi ashu
1: mpaka ni loru fulani
0: amere jo kafa na ye ngonaja endu shuk pa alo tu mayen alo elo mayen mayen alo kanyo nara jangai nangai simu ayo gati ike ya nimbo resi ene naiye neke ya
1: yes
0: pia tumogi ya ranyo nyo
1: ranyo siyasai
0: ranyo ganyo siyasai pia ranyo ganyo rubungi ya mwono walangye rumogi rumogi ya kuna aja
1: ayew
0: nigile si etia kisha yanka gironi laasma bigil neji oo
1: enu shuga mo
0: kitu shuga amu erite rubungi ya marumogi ya kuna aja
1: marumogi
0: ayew mayen
2: ino nani saakili kono shukunye
0: ehe
2: nige nani kama chunga
0: yes pole
2: Eh,
0: Yes. Isidai ewan kabisa. Bae.
3: Oh, isidai nyanalo. Isidian.
0: Sidinga nengi kwa na John. Bae.
3: Ironi nyakiara ni nengi kwa na ama, tujara nyakiridu.
0: Oh, ral namur sasira kawo shengi boko be. Nengi laga ral duwa jogi yuwa neji. Mana irin, eme ngas da anyu
1: anyu. Nengas saton?
0: Yes.
1: Ini
0: ni wengi kwa na? Ini tringa doi.
1: Peru
0: mgele jemu. Kwa rabi ya buwasadu wa ninjibu.
1: Yes.
0: Ninjibu nani ya maana nijunga ke?
1: Hmm?
0: Nishu uyosi ya jemu na sagi ya ayeru. Ayeru wengi juu.
1: Yegul?
0: Yes. Ndiwa lwa noru wengi kwa na?
1: Yes.
0: Ya jemu siye nyakwa sashu yungu nbara nyana kajo. Kanyo na ya guwango?
1: Kabisa.
0: Pea rara. Kenda asri wa ilang?
1: Yes.
0: Biashara. Kero biya kero wanywara. Kero ngulu. Amuna ura disi nina na corruption by the way.
1: Kweli.
0: Hiki na kasa kali ajo. Corrupt.
1: Yeah.
0: Ora orang ni corrupt sul na iye. Iyo nanu. Iyo kur corrupt sul. Mayan alo.
4: Mayan alo.
0: Yes.
4: Anda lah
0: sih. Puas ana.
4: Salimi harus.
1: Ini salimi ka.
4: Ini mama misi.
5: Tiatu mayana Mila Maria mugishugunya buduko ya atarishara ni miadom
6: Mayan FM Ewangan Olo Show
7: Ewangan Olo Show
8: Nekota lelo metawari radiana na dinagra aligi
9: Ya ba iyalay
8: Na na ajidi mengu dor pa iyanam gerish lo yoko lo mondi
9: Gerish bi
8: Odi
10: Karibu
9: Ay ray
10: Teo
9: Tewena
10: Iko
8: Kore sadu lo benya nang
10: Meri radi pangana ajikake
9: hey.
10: Era sige bau
8: Hey ama mayola na nedu minyendo kene boto giyo kamuni nyedu giyo
10: Enda nga sendo roni siere ne makwata aramarisho
9: hey.
10: Endo gena shai
9: Aya
8: Iya rana ke sebum
9: Ake sidaira na hei
8: Kanya na melo nina banji
9: Agila gena nyangani ramo Apo na genka kikombe
8: Doko di nyana mienda maijulo Iye mea shai ya na
11: Kodi na kito
10: Yeo
11: Epa kaji hata nai
10: Ndo he makwata abikuto altamus
11: Asi oki Lelewa
12: Kishamu, nimi loka isola. Majani nairobiru wa kita nkariyano sapoko leng tenkampuni Ekarirana Estate Limited. Etumia na majani, toldo kaipo kilikita aniki. Eden Tea, the finest garden.

0: Mayan FM.
1: Dede kabisa laini mwenye narui K24 TV.
2: Kabisa.
1: Ito ndo hii mwurui ureke likijo ole pang.
2: Yes.
1: Na laini mwenye scanner TV no. Wana kipi scan. Tagalu channel ili wakuna nengweji. Pindi by safer.
2: Yes.
1: Tagalu pang.
2: Kabisa.
1: Udepigalu pang. Mwura na K24. Nishipakunu kabisa.
2: Yes.
1: Na angi mwini poken.
2: Nati.
1: Yes. Nati nengweji.
2: Mm-hmm.
1: Mwana ado hii K24 online ini mwani.
3: Wondolowski attacking it. Deflected shot.
4: Ilomon linki gurana teatro Mayan FM.
5: Ai romo leni ngoni mabe dugu ya dia lomo lenki gurande na rishara sili ga jumbe rishara sili ga tugul karibu na no franga solite ko tata leni ngoni mere lomo lande lege gunto lomo loy pirta mbengwe rara ola gura le melusi la linti kita world athletics championship 2026 anchere eshomolo shole kenya abwe sulu medal so rai le tengolo na baye one na gweta na gwere lo sholo la american usa eshomolo shole kenya abwe sulu medal so rai wa le sabu tiatwa rishara na baye one na gweta ni bosi isulu silver ni bo bronze shomese lenge josephine sembe o mancha na muri yake mana laisulagi oloshole Kenya sahabu ngwana ranga doro mira yangalifu na bo oipimie tangata odega nyongwa ndi second to monoile ompoint ndo monabisha na oguni chegene yoyen je bai sabu ko leng tankampiere ni na selenge Josephine Sembeo de murua ekimana te magnolia chomena selenge yala lange selenge clear stega loloshole americani to ompoint or mosori onwanti adu na gwerara ma shomale de resha rayari ode selenge karen chip chirchi loloshole Kenya ni la laisulu bronze ragin de ngare resha reuni tangata odega nyongwa ndi second to monobisha na ompoint onom dole ningoni manoro giro re Josephine Sembeo nga meme solo monenki gulane maye ne fembe ye 18 na gwerara ejiro sembeo girashi baginoga tuguli na gesulate nye na ninya na baye teninye tone na gwetra to la gwerale melusi la ntikitam
6: ngore ni kwanza ashukuru oletoria ni na hingulu maga bitegemea baishinda na kenyu ni hingulu na kai ya ore kai ashukuru okosle antule suda le sadie ye marasa masuezi mpaka emoji na habaiwa ashukuru pia teammate wangu amara msaada linalo ashukuru na link aina shukuru tangana le Kenya jumla au kajado kwa kunijia wameni support ndo maana nimeweza ikakiliutudwa na resi penye napat ningavae controller na ntu ningangana pale de mwisho amu wale ntukudwa na ria kili ya championship na meta imorule lakini position na kuna position dagi ningangania ningavaa ningangani paka
5: musho. Eningoni ore nage na rishara eshomole dengena lenye antriule suda laiba lenje ba yenye den teragi nyuat na debga na selengede ne bosi ese isapu kuna debga enole dengena ndene bosi na mbiereren magnolia
7: kore dangar na inne na kaji andru lesuda kosh la kambi ala kuyatak anasho taka jado ngojine jo loitokito kambi na jim magnolia kijene voge ondo ya ine kigera ashipakuno ushindi yengara ina jo Josephine Sembeo na kata njipai sapu kundeng tata agera airo yel maasai kore tata egu magalo jo congratulation Sembeo congratulation kake egu ni lo yolo siyai nagira asai meadoli talgumo doge nawa ninyine mbaga merabai ngop na tuneja tata ya odore shatanawa egera si ninye I train inya gwadata najo gol masai o tuanda balangara wasilan em ndoka mer yara kotiti anjo ngara eboni agwe ora na kambi nigidi yo yagira iso mesha kuna kyara yada musada ya la shumbai ojo derek oti jabata ya la amerikani na ninyagira isaidia kuna kyara ya la ki school kuanzia primary secondary paka university yagira iso mesha nigigira yo ga idengen dana oje ingwadata Amara zile ninye ngoji tata neitu birinye ki siyaitin Egera e ngoro siyaitin turu ngarara Egera naku ya tata aku karia Na aku tata karia na ken lika siyai bokin Na aku ojo anjo ngara eselan zini nche Rishata amu Bedi mngara yesela atasa baki ninye nasita ngarai
5: le ngoni dubo lo shole Kenya bwe tingadni weji gagore dingo rana ranga do romira yangalifu na bo oipimire njoro lewa shomo Wilson Chepkwej laisula gelo shole Kenya sahabu ya rete ngata odega nyoku ni segundo moluni obisha na on point arta moile wore David Kapai korbano lelo ngwe muru ma shuru ni laidi rishara ya risulu silva ngata odega nyoku ni segundo ndo moluni oisi ton point ndo moluni ware elorbano lo shole Morocco Osama ere rodowa ni ala iringare rishara e unja ngara olega ni ugunu segundo mwini unio na udo ompo indi ndo mwini le oisi wale ningu ni nyagiri lo shole kenya guaji nge mpambate wei ngoru medal swele de mkwena ranga doro mira ingalifu ni uni 3000 meters tipo ches elo rubano lolo show Emmanuel Emisa ala isulu siliva inagwera rat epika ngara olega ni seti segundo mwini uni wari ompo indi ndo mwini sirobo ya gune ngare nye shumata katukul nelo Nicholas Kiptum ala idira rishara e uni sulu bronze tengara olega ni seti mpo indi ndo mwini uni oisi o segundi ora imiet ningu ni ule nolo naba yine shumo lo shole kenya wei sulu medals la raile kagora kesi na rishara eshomo idabu isulu medals tomono kuni dalunga da ebu ajinge rishara yare si adio lo sholo la amerikani lo isulu dua medals tikita mongwan shomo lo shole kenya wei dip era medals loro ngwa le sahabu okuni le silver denebo ongwan le bronze gira shiba gino katuku legi sisi na timo lo shola gwa le melusi la ntikita under 20 eningo ni marungele lo mongi bulo shole bole ningo ni rolo molo nyonchire shomo ira ngole ntime ase na irogia shugu nyolo singole nyele fly emirates age ora gena rishara ni wei minirongo liuni tiari denki gwa na gwa na ngole engesha emirates kape yewe minirongo igen timo Borussia Dortmund dirole gurana ni Samuele Inacio Angoroki ina time BVB Borussia Dortmund lo sholo Germany idoki Constantino Caresta sangore niare agora gena sholo dingo ni nello albano di Ethan Nerlo di jungina ki gurana tenche time Arsenal angoro gi Arsenal tempira si dene rosho ole gurana ni ngejudi ari na time Arsenal Christo Solis ole ningo ni nyanga gi angor Arsenal engole uni be yangor Joane Gadu gagora gena sholo ningo ni nengor Victor Gyokeres angoro gi Arsenal tempira engwero ye penalty ole ningo ni medivini nano franga solitay kutata ayo wa gari shara sidi
2: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani olo yankalani narosura masurura osarai itnabo obo inti nabisha na kiti olende enosa ena keshwe
8: Mayan FM
2: kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo ngina abishana idum si yote center one melelo isinya oltinga mashuru magadi Mayan FM kibore enkiwanta tumbelian ereteti kabune sikawa kilutori irmeshu kila kule enini ngito Mayan FM noto nchipai wenkwi nye sabuti ato Mayan FM ngoroki olo mwono osingolitini sidan nikishoroltao inti ringayu tiadu ngiri sheni nambari nabo Mayan FM Ignabo ombo inti na abishana ewangan oro show
8: Mayan FM
9: iti atwa enkigwana oramati
10: ere Mayan
9: kidereta neke make mba na ibirta yo kiro lo show iboitare olashe lengiteng simel olesendero
1: kabisa karibu tena shule na Frank Solde kutata tankara kina ya kayo lelo mundo linguran ya kuna sajola ini mwoni saa tano na yambalika ni wala tumono ni onabishana
11: yes.
1: Kikirabu duga ya nengigwa na kawali kikirabu duga ya nengigwa na maedamu na kajuwe nengigwa na jene box na kira lodo kaya
11: kabisa
1: ya kuna sajola na roi ena kenyola ini mwoni shumo na kiyo ranyano shaka ambari ningura ni
11: yes
1: yudu mwoni nasi roi ata ole shula ni shumo nasi ronya
11: star 602#.
1: Yes.
11: Teglo box obori ro box lori ya ruini wodi. Na ile sulumbi sa sidan.
1: Kabisa kabisa. Kile jana yore saa 5 tu yes. Saa 6. Kinu gado mulega tu ngani obo.
11: Kabisa.
1: Ndo bana nya Guinness hawa njili ngi 1000 tomo.
11: Kabisa.
1: Jo lunga ngi 1000 ni.
11: Tiki tam.
1: Maya na lo.
12: Maya na sama lo.
1: Yes.
12: Ala kala ngi
1: re. Oye.
12: Sobo ngi.
1: Sobo ngi ye.
12: Aza ro mo ni ganyi ra teji ri.
1: Kalo lo.
12: Amo
1: sa sajari
12: nye.
1: Iyo
12: nga ita. Mene sajari nye.
1: Kanga sa nasi ya kero nunguwa mikitu mkita anyagi na sagi yere ni. Mana niti ningi luan direct.
11: Yes.
1: Uwa adosho la inungu nafasi. Nini. Nijia bejaru masa ni. Tete ya kibwane ya mkwitoi. Nini ningu. Nimi star. Pa ito mkina yungu naja. Anya atoola. Mana ndashi. Nijia ujo lichani. Nijua ya kanyu na ijiroro. Nijiru karo omoni tene. Hajo na asina nanu.
11: Yes.
1: No good?
11: Good.
1: Mayan?
13: Alahi.
1: Wee.
13: Good morning.
1: So babi?
13: Yolo giru.
11: Aranga mwa?
13: Ole mwanda rele.
1: Karibu ole mwanda?
13: Aranga mwa ni nyala ni mingwa ni wale lewa kwa ni ngumu jadala. Nega he nepa ni kira nepa ni mwisi mwaka ni mwisi mwaka ni mwisi mwaka
1: ni mwisi
13: mwaka ni mwisi mwaka ni mwisi mwaka ni mwisi mwaka ni mwisi mwaka Kanyo
1: Endo Ligyogi
13: Endo Ligyogi
1: Yeseba
13: Nene nimiro nyerejo na rela mera nene ndo yawo isimu zaho
1: Yeseba ta
13: Ne ron baga sani hama ni nindi ntangia mujadala
1: Ipi
13: Agajiro ra na ro le mwanda
1: Ehe
13: Ore anani ngogwa rishage eni enyora ro ambe final jinga ko
10: mhm
13: amara ni nyara re nelo nye be ti enti nyira ri se enti ni sai ga mo ga ma nyana si na jono bo ga ma ngare lo mari mi dimagi ni nyanga yi lo ne nyara ga ra he yo lo wor do ni
10: de dima ipi
13: ne ne la wa ngi hu
10: eh eh e dima ipi
13: ama ne ni ro ja ba ko bi ai ro ja ko story ro ja di
10: mhm
13: bibi shobin doy wara hebe be sho doy wondo gidi
10: yes
13: dajiro na wari na na ebiana wari na nemme sibara mesere sibara
10: mhm
13: era ro ina enyo harra on the side
10: yes
13: wari sira neji anaga hinya na yora ermushango na ila ga fage be o shiora lalba mo yer le sugul
10: mhm
13: amera endo wine mera west
10: yes
13: ne sha na ina be o shi na rambe ne ni ko ne side ya ina roi woi ne na bugira no ra mo yai arasho ne ngere ne mi de ma mo tudu
10: ehn
13: ka ga wora na na ji eno mboro ne ji ne ji no no me na ngani mara roi ne ji ma ra ni ba ga ro origino
10: ehn
13: ko yene ne se barena
10: ah
13: ah ne ga hinya na na ra wora be ba ina ji ai ne na ra wora gore nyelo me wora nyelo ba ro ma se mi fa bi ro ga shimo o sisi ora warma se na waraga be go he mal dungani ni banga ya kede ne ngolo na bo ero gi go ore ngolo nyare ne nugari
10: yes
13: ne nugari me na na gi ro gi nya hi me ro me hangu ro gi nya wo
10: eh eh
13: me ro me hangu ro gi nya wo be go ya no go
10: yes
13: me go a ji no magra no ngwa na mba na ji da go ri na ne me si be
10: eh eh
13: me go ni jana na gi ro a ro le man
10: ah so le ngolo ngwanda
13: ai
10: ndo sinyo na roshi ndi ni warana na ma lo gidi yajo ngo warisho na yo na se bararo
11: kweli
10: ama nyedo na imara jama da gudare leng sana sana
11: yes
10: ngai da nai bol tunga nak bo tol tunga ni wiki yare
11: e
10: gra ha gele shore o homa ba
11: wiki yare
10: wiki mbili la ga ga ja
11: a gele shore
10: a gele shore o lo homa ba nyero re ni nga sa yura a mi ke ra di ara go le eh ne wa ngur sababu na ji menu ka yan corona ji ten kara gi nyonyo bla bla bla kan yo la di ngona na na ewu kan yo amo me normal sa ko na ni ba ngara no ni murat nga yi no ni gra murat mbaka de bi nga sama na so ngi shu so ngi shu ni yo ngana ndara wa yi dan ka sho e kan yo je gra wa gi ma gra murat sho ro kan yo je gra wa gi ma gra murat sho
11: yes
10: kan yo je gra wa gi ma gra murat ni la ke ro la ka urun ka sho dila orun kuon adi asnanu
11: yes
10: nembur giwa malal lamayele na bana jege lamalo ngi ngona ji dora la ni ngi ngona ji
11: yes
10: haru ngi ngona ya ko radi ira rawde sanan ba amradi sho kalagno kaina na samu era sa fulla ni le
11: yes
10: mayan alo
14: hello
10: mayan hello yes
14: kaje na nanu kelo nanga sandunga nyala ya
10: ehe
14: ne nduna wosi na mtango suma rushugo
10: en a mtango
14: ya sandunga na makoso lengne ugira kunu kara dela sidai kunde loni shizu
10: oh ehe ne
14: una gera lu
10: gera po imba
11: credit
10: asho
11: network
10: kala ndene kunubia mona na jollo ne ho morani ala yawo ni gelaw yo gaju kayi
11: ya londe
10: yes kumbe ke jitu ke lo ni gara londe
11: yes
10: ne bu nyelo ne marata re nyo
11: no do gerai
10: birthday
11: ne bu gerai
10: kumbe lo ne yata
11: oh yes
10: na mama na ra point e bu ngasna sai kumbe silende yarara londe ra jamal
11: danda ni gera e nguru nyi yo marushuge
10: marushuge ndai lon
11: eh
10: na kum yara lon
11: yes
10: ni yurara ne murari sho ni boti sho ashudi nyewalo ndesiti angaji by the way amado shi anga ni naigo
11: story na jekina
10: ni ngo ardua
11: yes
10: shere ngari marja nyuma ngari
11: yes
10: ne bo lwana mashereke yana ngari na yakino mchangoni na boni yanguru
11: yes
10: amanya nganyo maji miara ya
11: ngari
10: ni ya ingero mon ajo bongesi ni ya ingero ajo gi
11: bongesi
10: amanya nganyo ni miara ya ngari ne mara bailu ne mara huyali nu miar dal medion dal miar news ligla do gari ta himboru kimboru gi la lu ya nyo en grito gi ya mayana lo
15: en gerai
10: soba
15: Ama dai.
16: Ah, surely.
15: Ayaro ngina mu

0: Ja ke mo UTV channel ino ni nyot e K24 TV e mo orege lepang. Iris kana television ino jaja ni suj kulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu, tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning, tareshu mediba scanning peao channels na kegu keri K24 TV e siana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumok, ininingo Mayan FM e wangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
1: Mara yosurwa le siyasa, walangu wangu nanyo ki siyasa.
2: Ura kemendo kwa langeni, pira shormatai. Ami te magodo na jemeso langeni mshurini.
3: Ure domunye, nining siyasa. Ure ramate show, imbo inare siyasa.
4: Waza vati ya mawa wanga wala ikilo teki. Aro kitikile ya ilaka ikuwa kesi ya ya serkali. Uyo ode la la taga tunir babi.
5: Mnye meki ya kitu mwenye nyawa yoni ligi. Na tu mwita ya mwita kuro.
3: Ure siyasa, nimeri kurake kakera matarem.
6: Tendiki ligi no nimiki asema. Nambalafa.
7: Nasisi hatu na uhasama.
3: Nkuroko olomoni. Teneki mbwena. Teneki ni moja nkuroga. Iti wenati meishu shungama.
8: Nye kukwenda poi. Tazama milioni ipare otomo nisi. Ongera, ebasa.
9: Kama we ni mwanaume, toa chama ya Wamasai. Tushindane.
3: Kuki alamisi. Nitum nkuroko esiasa. Emu nkuroko olomoni. Tiatua nkakenya emayan.
10: Mayan FM.
11: Asa bana yamara ndio anatinda mwanamsha negra na ajonda na promo dalu laini ngoni na kagenda na masdaru maidalu no e musoko faster
12: woni
11: vjene box laini ngoni yes amo e kera dai shalo ngana ko leng e to yaji na sana play through
12: yes
11: e kera pangalu ngana
12: kabisa
11: e kera pangalu ngana ko leng leng dalu nyalo ndana na banka ke sai te ngara nemela kwa oleng yes ajo na sana no Queenet Saruni yes ipanga stara garage
12: kabisa
11: 6800
12: 1600 800
11: kwenye saruni pongezi sana banka box iranya nje star
12: 6
11: yes.
12: 02 hash negelo box obo
11: mayola nje regelo
12: kwa nje regelo lero le mwele
11: iranya nje star
12: 6
11: yes.
12: 02 hash
11: amneje na yengo biungu dan
12: yes
11: negelo na box obo na unaja ulo regelo wa ola ini ngoni hata jola ini ngoni
12: debange
11: siya doji ayikuna neja
12: iranya
11: star 602 hash ana kwenye debange nga ngilingini karifunile omia nkapi
12: omia
11: yes omia nane
12: kabisa
11: orana na kwa ni muraka
12: wote
11: tayari ndo hii karibu la kanayo to mun tikita
12: wote
11: ndo kwa
12: yes kinu
11: ya mola kato kanyo bo kikinjo 10000
12: ya kabisa
11: ya musho
13: Ore sira na nyugi.
14: Nesira giyogi siriana.
13: Ore doya ngolo.
14: Namwe giyogi mayena.
13: Ashira gino ngire shine mayena se mte maili tisa.
14: Enkorika.
13: Olo shibora.
14: Enaibor kewariye.
13: KMQ.
14: Ngatu.
13: Ndire ngayo jadu ngire shini no e mayena FM.
10: Mayan FM.

0: kabisa Yesu doyo choreka ja otana resere siaro lo songole da bayo sa saba na emalaka ni ora tomo ni wara la ni ngoni kore yi
1: intanaba or my dalino
2: intanaba or my dalino
0: maisi shio to kande bo wa ngade di yoka jo kaisi ko intanap or my da
3: lenye
0: or kande bagi
3: yes
0: ngade si yoka jo amu shio or my da lenye kaisi ko nage
3: ngira
0: na bata ajo na se nanu
3: amas
0: mashia ke penda na minyo
3: or maida
0: yani arreten ndivyo dombi zote
3: kabisa
0: por la maida nikaja
3: nikikubali
0: eh nikikubali nita shidlo mlo maida ni sidai ajo na sana na pila iteru
3: yes
0: eh nita sidai yulen merara rami mpayumba eh eh kai shingo jela ni ngwe yinta na rara nyo
3: or maida lino
0: amlas maida la reni shilebi
3: yes.
0: Yele nyora anyo.
3: Lomaida.
0: Eh, lomaida lino mera kita shisidai. Ashide nye, elu goshi shisidai.
3: Yes.
0: Kembe yisidai. Ke usafi.
3: Yes.
0: Ajo na asena no.
3: Kabisa.
0: Amoka ndu gira ya magekse yido yena jira lene. Enolduruk.
3: Friday.
0: Efo gira ya magekse.
3: Yes.
0: Kulungi juma. Uwe nele gino nye kuna aja. Eno sana aji enda. Like uwe ndiki anotawore. Amore usafi. Uwe
3: uwe resuma shai ni bugu.
0: Yes.
3: Mira nyindu ndi bi yangu
0: tu. Do ni sila gamara jurara?
3: Yes.
0: La sale si ai. Do ndanga ndara be ye da u par.
3: Da shaga suntai.
0: Nan nanga ulu. Ta
3: ke ayu. Ayu gelo agesa.
0: Ayenda.
3: Eh?
0: Bade justin li enda mali. Maje nanga ra do ndanga lesi ya maje ya do nano ona ben.
3: Apan.
0: Na jogi ni festa do wa staff nono sai nkine jamani
3: enda wa safi dogo
0: maana nyere nage iko naje igara wala gini ni
3: ikara ulu biashara
0: yes customers amu safi nenda ke dogo ya by the way
3: kweli
0: u safi ndoki
3: edo kwe
0: na yinda dalnyo
3: or customer
0: ni sport na ko hoteli
3: yes
0: ya gisha dore dara ko lunga le siai na ra dana ni si siai
3: kabisa
0: ke japron ya ora na apron yede je nkita mpa
3: Ya na bene.
0: Afi jengira panai kare ndi.
3: Kabisa.
0: Usina jude nyo.
3: Ngaik.
0: Adari bibi ngankare.
3: Eru jutu.
0: Nikaja. Ne jutu. Ado nasina. Merame na duwa prondoki. Wana njini ngaik. Apana. Jude ako nage. Gisina juwe kese.
4: Yola indi mwini. Mayan. Yolo Mayan. Yes. Yolo. Yolo. Yes.
5: That's funny.
4: Are you right?
5: I
4: can
5: agree.
4: Hey.
5: Yeah. Not
4: Robby, I guess you are
5: something.
4: Oh, Robby, you can
5: agree.
4: I guess about. Yeah. I guess my language is good enough. I'm not Hello? Hello? Hey, tarun dah nari wakil ni. Yeah. Ya, kaya, adik kasa masa doi. Nanti kaya adik kasa bapa.
3: Yes. Ini
4: kurang nari ya, na?
3: Kabisa.
0: Ini
3: baishinda?
0: Karan dia, na, yes. Ini batal lah.
3: Ini batal.
0: Ini bija arwosho. Or box.
3: Yeah.
0: Asyik gue ini. Either way.
3: Yes.
0: Itu nabu nari mengka air rumogi.
3: Kweli.
0: Ni aku ngalabia jadi, itu ya lo imu.
3: Yes.
0: Yes, nga kino? Yes.
3: Mpaka ni gosh.
0: Mpaka sino ini. Ashoko ini nye?
3: Mm-hmm.
0: Aushu gosh?
3: Kabisa. Emu gosh gosh,
0: ha? Kawo si sadani kwa marumogi?
3: Yes.
0: Itu mogi.
3: Mm-hmm.
0: Ya kuhusu wena waswasi. Ngurana isha mwadoka ya ngurana?
3: Kabisa.
0: Fulusha ya nilgia jo ngurana nguna jaja. Kuna kinji.
3: Star.
0: 602 hash.
3: Kabisa.
0: Ninji duwe kini kwa altaili no aurika joki elebok star.
3: Tegelwele. Tegelwele.
0: Tawalele.
3: Yes.
1: Maya FM ipnabo ompointi na abishana ewangan olosho
6: ala

0: Twende.
1: Kumok. Nasema kumok na hiyo. Hii nyumba ni rahisi lakini kutoka inakataa.
0: Sasa uimbe, uimbe rahisi inaimbwa.
1: Inasema kumok na hiyo lo analikia bana.
0: Nangaina.
1: Leve yor garasha le mami bado yo. Nana gomne na. Taibato ke wana yendumo. Najo woi woi le sao. Le manya ime lelo. Woi woi gide jo. Ndugus na manya nguguni. Pasana gorgo lole. Le menga dinyo lari goi. Wale sao le mju. Nenya ngera. Odi odi.
0: Anasema ni raisi jamani lakini Mayan, hello.
2: Hello Mayan FM.
0: Mayan FM na.
2: SK.
0: Wei.
2: Nambo.
0: Poa sana.
2: Shagal kutoka ngato try.
0: Ehe, karibu oleng.
2: Tayolo mistari.
0: Tayolo mistari.
2: Kumona yolo wala liya lala. Nana wana na. Ebe gwargara shana na imi mpado yo. Nga ina na. Aibaro ya wana yelumo. Ajo woyo ina shao. Namanya imi leno. Woy woy gize jo. Eno usa manya nguhuni. Osana gorgo olole. Nana nga zinyola iboi. Ushage na shao ni meyu. Tenye ingera. Hodi hodi, tenye ngara trabali. Ngara siraga uje, tigilo nyono silo gogo. Ile shao me indo nyola, ajira me sune na yu. Oh oh, oh oh oh, oh oh, oh oh, oh yenai. Tenye nene nene gino, oh oh, oh yenai. Tenye nene nene gino, ngoso ngara adola jogi robyo lao.
0: Hey, hey, hey, hey. Credit imeisha lakini noma sana igiranaga ngamugulia simu iti ni weji Mayan FM. Hello
3: Mayan FM. Hello
0: Mayan FM.
3: Nanura Emekes.
0: Wey
3: Suba
0: Suba oleng
3: Nanura Reno Ibishelda namugulia na Lara ni la shaw.
0: Ehe. Mhm.
3: Gom na li baba lai. Nanga ine na. Ni go. Ala na ni bada yo. Nan swab na na. Ai bada go na ni nduma. Ta de wai wai la shaw. Ni manya ai mi le geno. Wai wai ire jo. Ndu go samanya go guni. O sanna gol gol le. Nanga ni ni la ri go. Nushagela shaona meidi menyengera hodi hodi menyengera tabali kegi menyengera sirara buge tigil nyara sinabapo wala shao megin dengelda adiro megin suga namin oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh buryalya menini megiri gino moro ingera adola jo irogelda Menyengera adal jid ademuno iyoshi iyoshi asiragi inyo amanya ranke goranira olkera ilang leobo indawang aliladal indawaldal puyan ngoranya dalaginyo menyengera sirara buyo tigilo nyaro sino bobo
0: Ehe nende la. Ajoling, ajoling, ajoling.
3: Aronywa.
0: Ironywa kabisa.
3: Sawa.
0: Ajoling. Eh, yola jo. Amejaribu sana, amejaribu sana by the way. Nagira nangaje yola ningo ni mela mari. Eh, mara ngasai konje kidogo. Alafu tutakuwa tunarudi naye kibunanga msimu hili ni weji. Eh, kitinage erishala ni gradio na tayoro mistari. Kiaro singoli ole leshao leshao ni bwana age DJ Queen. Usingoli ojiro nage menyengera. Mela mari.